0: lo yafi lo pitanuu. Ai manatu o yaini lo yafi lo fale e te tawona li ipotia. Ole ala fatu se pusa mo wafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Ole tato taimile o luas full minute te ai le lua I le whaua wina o le tato tautua le vaingalona lua ma o le vaing whai ufo I lea o le tato tautua le nela vaso Victoria Ea, ua mai atu I le pisi fo I sa yeisi o tato tunu I sa moa se singa fua ia le ngate I lea o le vaing o le whai longa ina fo I ma le fa'ulu fa'leina po le fa'ulu fa'lenga ole ofisa fa'u ole fa'tuatua le tua Samoa I Samoa ai olo o yei lawa ye fa'fitauli olo tula I mai e lima fa'i lawa na vesea olo o yei fa'fitauli le tele o fa'fitauli olo tula I mai na umata-mata nafi I se tasio po kalame lunga le TV o a mai se li poti mai sa mo to li mani si ali I chal vo po ni si fo ali sa mo na mo wa ola to ave fe ave ia ia fo la au fa saina ia po ai sa fo ia ai ri nga chel na ole chelo ila cho e ola cho a fa nga ina alo ma fa na we fa tau ne la fo la au ai man to mai fo I Victoria e ole tutu po mai a me nei ma fa fitauri nei sa mo ia so uma a ole lo tele la ol fa fitauri le voi lo mai ele la langi a me sa mo le me sa mo a Victoria
3: ie we a ole me o te o fai fo ne ola e I me tu po sa mo ma na voi I pa fo fo a ole la va ka pa ia I ka sa mo ai ngai ele meng o feka wai lungo le pink fight lang o le o two people o la wa misa fo inga le fa mai po la me ka wai fo sa mo a ele o sa mo le ku pu mai me that was in the beginning ha ia man kuala e o la sa wa le pu mai po feka I fa pe wo ka sa mo but la sa wa pa me sa mo national you know so Keleman malamala e polarmele. I think our people are in denial, you know. Ola la vela kilo. I mean, lim fayanka o ma yesa mo pa faile o samo. Ye ale la vada o sa wai lungan me. Ye la mo king o le ya. O samo. A le me la ke faya kwai. Sabea. It's very sad for ilea I ngai kamaiki. Awa ole o blame ma kua fa mai ole le awa oinga blame ma kua ole foi le fo blame ya ye elele de ekarisia le blame mai lunga I ole mela o ke fa ya kwai kosa lava po de ale a foi le ye ma kua ka kala e aula kwa ka me ki aru ka inga isi ka me e ke fiu lava e ya le ka me ki ke fa long I ke man koe e le upule fai so e sa mo ke silo mako. Me langa e ulu malo, you know. E la e fai e koe e e fau kua ngā a mako. E le fai longo. E le fai longo kamaiki. So, pēla e le whikau I lau. I mean, I don't know ke leilo I e pe. O le fault o mako I e kukupai me waranga le la vai blame mako. Le fai blame ne kare sia fa mai langa. Kamikiki le la kiki. Well, I mean, there's two. For me, nga onga le, onga le de karisia le ka mai lunga. On mira kwe koi, wo blame for nga wole longa po at kanga kala prima. Okay, manga ku okay lo la va uya. Kamikiki e ma fo mai me ya. Why not? Ile ma ne onga ka ko pa pe ya lang ma ku ya mama. Well, maybe yeah, I see ma ku for nga de pe le. Le fake ke kamakino arkele la mama ko ngale o ya msasa o msasa ya le la wa pisa kala fa mai abuse kamik sa moy I makol le fa msasa ah ya pat I don't know it's not it's not the way and it's not the right way, but it's the only way. Yeah, fui. Yeah, or you can make here, you know. Yeah, sasa fui le songa sasa kailo ya. E mai al sar sasa iba. Yeah, that's okay, you know, as far as I'm concerned. I feel the mele ke fai le okay lo. Or kan ka sa mo ma losi e. Be fingale ele fie fie or ngale bo sa lungo le pink fine, but it has to be, you know. Ele ingis ele ka u ma pa pe ngam ongi kanga kamai. Afelika ponga ngaka mai e kolea ponga ngaka apoli kole ko po mai le me ala sa wale upu samo national so ka ia ka ilo la ia e me afoi
2: ole e mana ia le mta upu le o mai a Victoria ona le tulanga le ma moni le fingalo mana ia lo fingalo ile se me la tacho unga ia fol mta upu I matua ia a mishu e kalesia a po ala la fanga o ala wa meu ia ili fa pela sau ia le fanga fa pe mo nu a mela o fa de mele ili fa pe mo foi matu a mela o fa de mele o le soi fanga ne tal tu si ia o no o chele ia ia va en o mo fa ion fa ona po nei o fa ona mo so ta inga ta mo chi a ta ma foi ma ma chene talvo I le mafaila e le tamama le tinao na wawaai le tamapo le teine luasu fai tula. Mea lana e tahua ai le malamlama. A tatou malamlama I mataupune ona whaingofie lea. A tatou le malamlama. On tatou maolole o le tulanga lea o tatou nofo maunai. Unai I isi. Ai le ai o tatou te whapena. Mana malama le mta upu ele fa pe foi ola mela awa e foi kalesia ele fa pe mele kalesia mela tamtiti alu fa mele ya pole lotu le ai ol tamtiti ai malona fa italia mal tu langa bo ya ile fo chaimi ele fa pe foi o chaimi uma or soi fuanga le ai ese chaimi ese foi met tu poi al tu langa nai pe ona ta tu lo o ala vo tu langa lo tu le mai ya ta tu on sai ma I a while I find off here, and a malam lamas from top. Only no, I and a poor for e, Victoria, e, for a lovely top of my sinny. Only said it all vole and na fire nishi a top of far pea, ea, say, father of lovey, matuia, young essay. Put in my lovely at all, or lay for my ear, she stammered at all vote. I will for you to all angle, Tamata and Yale port to two to all and well. You were lucky, let the sowole. Old Tamalea, Fafitoia, Tamatea, Semanue, etile, lavasaf, young, etupulanga. Ole, I'll ain't some of it.
3: We
2: ain't some of it to pull mill. Fay mile from Matalanga lena, sow a fat pair my. O a masalo mia le ainga lea on ai le ainga tūlilei. E tūlilei le alanga o masalo mia ai. Ia maturia fo il mea leo le o le aisa. Ia esa oa. E le ea se tangate a fia le aisa e le leiso na fale. Le ainia e le leinia an ta avale falua iai. Te leinia mea tō tino o mea fapena. Ia o tūranga na. E te tau lawa o na. On a tausolo moi a tato, a mesio tato ni samo. Langa leo tupul fa la violeta oi samo.
3: De
2: ale fo la wo a tangateni. E su e la wa a faya e moa tu. Oi se samo. Ya for what il leila wol tele. Il a to e fo olo ngad lui po I skiuchi ma tu lang wapena. Fa chiti la wa tato, ta lo fai pe a tupu mesi fa la vlave. E a tato tele mana mi e tu langa. Ai tanga ili lei. Ina im fong sang le mu lo soi fu ya e mo shi shu ai ya le to minute ya on a short le mo le sheta to po kala me fa sa fa fong ma ta to fa sa longa fa pis ni si le nei
0: lo ya fi lo pito no ai mana to wo ye ni lo ya fi lo fa le et ta wona li potia ola ala fa to se pusa mo fu me me et pe nai lo ya fi sa ili le fire ants Queensland Paul Fire and Ski World D. Bevala Auli Tasitolulua ANT Tasitolulua Luono Valu. Whatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.

0: Io e sa fi finga na sungal fa fenga ya sulvetta kurene mulona sauile tatu pokalame a wina mai le tatu te mi le o te fami le o fami te fami nute e te ai le tolu le tatu wati te tonu le tatu pot fa salau nei ya olo fa o pel tatu tau tua o ni ngalo e tal fa o le tatu malolo lea mo le tatu tau tua fol ne yaso Laso lua, laso iva, ole masina eono o iuni lua afe lua sumale ono le tausanga. Victoria, tile ilopo laso ufinga ngalo I le faseale na ua mailunga I e winga I le fale le ua fainei ma ofisa tutitono le fas o na ua maile faitionga Ale fu isa tu le foia le maloi tau sanga mwae tu la epa sai lele mali le ngoi e fa tau le fale lea sa o le fa sea tu la epa fa pe sa le tau na fa unga ina le fale lea o fale lea fa yon fa ima fa le mata anga po tu martulanga mfa pe na ya ale u fa ye tu fa fo el fas ma fa ima ma ve ma ofisa tu tono le fas ye tailu yai ai pe no fa ya kirilo ye fo po la so finga lo yai wa o ia la vo tu langa ya ile mfo yo no ye sita tu malam lama o le fa malam manga le na mai le fiong al cha yo le malo na la uli al mali to fa pe o na ave mo mo le la tu tu sita sanga po le ono tau sanga tau wai pe a ile ine mfo yo na la tu a moa ina le fale lea a e sa te ena mai o na toi fa tari lea toi ave le situsasanga o le tari mai la leo situsasanga lo na luana le ua fai e iloa ia o tere iloa la ia ipo le haa nisi tu lango ia I tua atu o le nā vaenga ia le ua mai ia le fa se a ale le sunga fo ia tu lepa e le o fie fie tu sai ma le tu langa le ua ua vea ia le fale lea ma ma ofisa tu tonu ale alfas ya o me ai fa pena fai e o me la fa por kiki e kiki ko de si polo ya kiki mai fo ile fa pena so I fon a le tulang na o le fale le a victoria e tu tonu la vole ma a vole ina I munu le tu si ai le fa vai le tu sa mo na e tonu ai ngare tu atu le fale o le ma na e fale le a ua tatala nei ua uman toe whaafou uma mwhai me umana ia mō le ofisa tu tonu le fas
1: si o whaata sa vel o le ebu kau mawhawhau a kupo fio I ele maa ngā pikos ngā kasau ngālu isim sāmo ele I I don't know that's what I think ele I ele maa ngā ni kebo sese but o le ui ngā ni mea ngā le lau lau fisiri ngā ke fisiri mei whaaman mō le sa vel Ele ai lava se mea ele I complain en ngiko inga, you know. Po le alava me fai e ai ale le afo ili. E kone ka ilo seo kwa le manu malam. E afo ili ngoa. E mankua fo ila inga nga abivesi fo ili. Ule fale fungu ni nga fai. A pisa I fo ili mea nga. E ofo la le fale le I fia fo I apia le sa ele ofisa o. O le pane mia, ki mankua. O le mea, o le fale la nga, o ngō u, nga yele mea ngō whaikawai whapea, it's not to be touched, you know. Aia whapea a pala, mo pala, Ia kasi fwi ngā mea ngā fwi ngā mivesi ai fwot. O le mea nuk whakwai, anything e o le e whai en mālula I ngai, o le whaasa. E ai lava se ponga I e a fwi e. Fasea mai I ko inga ne. Ia, ka ilo ia, ia, a I wo makus ko inga wo. Ka ilo se, uka le mana malama, ia pe e se ame, e fa ape ai.
0: Ea, malo. Ole tu langa na, e, a fui peo no fai atu, a tatu mana malama, e se mita upu, ona fai ngufi e lea. I li fui no na tatu tata noa ya. A I li, ole o tatu mana malama lei lawa, ole fai ngā le ole, to ina. Ia e ao ngā fuila na ia, ioe, fa oso tu lang fa pe e e tino wai ia ma mawai ia ia le ole winga la tala ia ia won I fa tamala su enga o me town fai a ia fai mal fa maoni fai mal lei
1: e o tama ye me um
0: ia wai le ai ia se me le oso ai se se fa mtala nga se pe yo me le le tet fa to ni ole ole ole sui la wa e alu I lungol me le lu pengat fai lang a ai fa se fa mtala nga e miliona ma miliona matala e au tilo tilo iai. I le ma fai lao na toa tangata. Ioi, tau futili oso ane lo ilunga. Ia, si wo, o yele upu wole o te ata I pokala me mo ia, la fola papa kiu mo ika ika. Ioi, ia o tulanga fa pena. Ioi, e fa pena la wole tatu wa tunu uma tulanga olo iai, a ia tau on tatu malam lama uma I mea uma. Ine me fai ono fai mo fie lo tatu au mawa ia tunu ese. Ao tatu tau mau mai masio tatu tu pere samoa.
1: Ele le ale oso mai, oso sao. E ole oso vale. No? Le winga ngā lo kala fai ngā nga iei ai si kai mi. E fa aka aka ka la ko inga. But ele fkawi, you know.
0: Sao, sao.
1: Awa, oke manga kua la vale ngā iei le kausanga. Pinga sawa iei nge pongu sila. E la loma kua ngā kuilu ngā fiir fesini. Alili waku fai ai. You know, it's not funny, you know, fingale. It's kele mala mana man ngi ko inga fingale e sawanga kala. Well, put it this way, I think he's a dictator.
0: Yeah, ol fanga na sia ya ya internet e pefo no foyat ya nga ole nga fo yo o ole sunga fo ya sailili. E botato mana mana mai fo ya tia. Wa ana le ai nei me tupu tatu tele mana mana mai atei e foi malona soi fua e ma nei a me tupu e au ngai a tatu e au ina I fui tatu matulanga peo na iei peo na ufai atu e te tau lava ona va ai uma I tū uma lava e nei mawhai ona le leise me fai ia fa maoni fo il fainga ina ia awani iei ni fesili mani fa fitau le tu lai mai stai murmuli. Ya o tulanga na pe ona ya ilmu ta pulna
1: o la u pa aya tu ya pe la wa wa ki da ki ngala ble lokor ko inga fa be nga de wa wa suin ma no a kus la ye nga ye ya lu nga nga ko inga le ko ku ma inga ya but o le mela nga le ke lo la wa wa ki do ki lo fo ye le I me I fa pu nga ye sa ele o ma di ar ko inga ngofo wo kakaunga panga ngadi kaya wo ade manga or ko inga di kaya ya de lang fa lang vo lang e de si si e ang ba ai ka ye le afo lingo
0: HRPP
1: ye ka iro ye
0: si cha cho ba bai pe wa man cho mai ele elena le lo por fa to lo por fa fa le na fa ile sa no ya ya sa ile le ah olanga olang campaign mun muli le naru al palota le ah jaido ye le to jaido ye la wa peno fa ol fa fa ele al to inne no fa ya le ai adwa ya si ta tu wa ai po femela o ya ya le tu lang fo I ol fa moy moy ma tu lang pe ono tu la mai ya le fol tari al fas la to mo le la to fo I tu lang pe ne inem fo na malam lama ma ta pu ne pe on tu la mai
2: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fiamaua o se tupili, mo se TV lapo, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, fai ngō fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu walu tasi walu tolu ooo. Tolu walu tasi walu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
3: Station sponsor.

0: Yo e sau tachi chi e. Ole o tei va minuti ona tale ole fa ia tatton fo il fa moi moi. O ha tacho. Ia isi ui ole tatu tau tuol nei la vaso. Ile fa fonga mai fo il malul tatu tinu. E fa mana to to tatu po kalame ol vaiaso awani ngalol tatu po kalame tai ole su lulu mal suma tasi le tasi. Pokalame la stofi ale utalvo ile chayao pokalame la svalile il fitu ile valu pokalame ale klopo ile sefulu ile tolu sefulu ile tolu ta ile astonai ya mar klopo fo il pola sa su ale pe su tasi pe ale valu su tasi ya ile klopo pola astonai pro il pola sa. Ya on to amatalia fo ileo tatu to tuole vaias fo ile songo foa so lua so lulu se yo fo ile sto nai woni ngalo tatu po kalamin na fa fonga yai le ngate po senga fa samoa ya ile ngate fo ileo tatu tala mai si tatu tsunu i me tupu sa tupu ma a tupu i si tatu tsunu a tatu yai ile nei la vai tai me so fonga a ole o yai se tertungunga oleh tatu undangan na nila baso mal tatu tau tua matu te moni mori atu wai malu ipu enga laso tau fafonga wale tau tamali i ile undangan nila baso ya matu te asu atu wai malu ipu enga malu awe fale so tau fingalo se leo wasala aolo tau fafonga ile tatu tau tua nila baso tertonu lawal fa moe moe ema tua atu ina olo yelto fafa mangalo ema ngalo aiso matu fale tonu anei la vitula se ya tatu toe fe loai ele si lua vaiaso lolo manai wa ol vaiaso fou vaiaso lela sau ya suma ya ifo ya le tofa ya po oa ya ma le vaenga e tau tua fo il tatu pokalamena le su lua vaiaso asau al vaiaso atu yono tu atu ya lua iba ya la to te liu mai ya el tatu tau tua e fa wau i le tatu a la leo ya ole tatu tau tua ne la vaso a le fa tua foi po le tamatai ya Victoria
1: tai ya sa vea ya pa tai et foi tatu mo ma pa anga no pa fon fon mai ka ko plo kalani ia taimine ia to fa so i fu
0: malo ia malo nei fa tawa asavea e mole atu fa fa tele fa fon mai mateli ina mai ol ta tu po kalami tono to motelo malao tono fo fenga lunga tono tu sa lunga o pen tawa langi lo tele mo o to si ata tu to fe lo ai le lo vaya so lo lumana ai. Soy fua, maya manuya.